Rèn zè kè, shkè bì chè kè, lì lòk lè bì, lì kè chù em, jè nà nò mè. Rèn zè kè, nè shkè chè hù kè in, chè rè rè lè, lì hù nè shkè bè. Kè bè nè kè nè kè kò hòp lì kè chò rù kè lì dì o sèr mè nò sò tèr mè nè s. Tò rù hì ng chè sh nò m sì ng kè l. Lì ang hì l mè nì rù zè lì kè chù em, nè kè lè o kè wà kì. Kè chì shkò kò lì kè chò l kè chì rù kè lì dì o s. Shbana sahun kutang chishunili railal, chishunili jabak, chishunili chakilal, taraqe, kwila o naqajali qaqez, qajanili hunilik juan bargiaran ink anna ok chikli. Di chakilal, ink achina ok li railal, hokana chihokain shikako chubih, qajalali qaqez, chisikbali dios, chishbanunkili aruli narrakhaan, Rena chiho kain sa hong kutang, aran sa kali kakwatis siya pali kakawa. O ka na chiho kain sa kala ranik uslanak, sa hong kamonil kakwatli sa il cholehil, chiruli kutang kain martes. Aranik uslanak laan sa salachol, marhito toho chokachis lechipal la radio. Rengol chinum tenan zaila lachol ho kana kwili jokep chaping sali aplikasyon. Aranza ka dios yo sabte sin kairi hermanos ut hermanas. Joga in zakal sa sali kachol chis pere sin kili loklak angela in chihula karen che roch benin kil. Ho kana chihogi na kakele bokpan larana koi benile bokom. Sali número 45-52-66-33. Arana kakereta la hermana Margarita. Arana zakaj rakaj chikan chipuchuk. Abana marila atoh choka. Taran chipuchuk. Ul chinum tainan sila lachol. Arana zakaj la hermana. Mugucha ahta kulapal talihunali nashchap arki. Tatsi baka chunan la mensaje rena choko chiske bai saila la chol. Oka na kuilate hermano. Rani kuilana karan choka chpelankili cement. Aran choka chpelankili blog. Aran choka chihoroxi. Aran choka chistus baliru. Aran choka ik alik. Aran choka sape singil lana ah. Arazakal, choka, chik angelak, sali negosyo. Koloma chinum tehenan sa ila lech ol jishuni lech. Aran naruni kechapi kachinak lehunal rena chihoka in choko. Chishkeba sa ila lech ol parne kesh talimang. Maraharan choka chishik sali mikrobus, aran sali mototaxi. Aran zakal choka chishik chiruli pey. Aran zakal dios ya sabte sin kairen en kushlanak aran atelen bagli radio felicidad aran chakat. Oka na chiho kain zakal aran akaroy peningil rabingil masa salich ol. Marahika sa salich ol chiruli kutan kain en kushlanak laad na kaji. Bien hermana sa salikach ol. Oka na chiho kain zakal. Aran ko si chirapinkil li kapich li nasje muchas gracias señor Jesús. Aran saka na kahrapinkil li saila li chol hermanos. Abanan siga ko si bechang chiruli hunalain. Aran chikan kwan ko chikan las 10:50. Kumpana numeli hunal abanan sa salikachol.